jeex wut ko boro jox bi mar way ngom la do yam boro jox way ngom tam boro joxi wa ci yam boro min boro bin kan la wi moñ wot par wori lu bu jox ci mar way ngom da nga ma ko miñu gome da be la ñu gome ay won makki jox kilo way ngom won makki jox kilo.

kija ngot ba ruwi ciro cham latin puru kanyu cham ku banga na manu kanyu cham kere twan malebe lu banga wayamu kanyu gai kere ciro kanyu gai ai tamu cham duru ciro tamu cham dura tamu got duru yiro tamu got manu dura tamu gai duru ciro kere lebe ai ka tamu gai duru ciro tamu gai manu dura tamu yan maduru tiyo twan malebe duat paduri lebu ngabu kayu wari komya nganga makwa lebu guru da ko waka nyara nywa duat paduri chobo gidoro gino yakalwiro twan gine ripera lebu chobo da ko waka gikaba duat gine ripera lebu chobo da tin kono gitong ai gine ripera duat twa twan marakija nganga makwa twan walwenyu kere lakija twan walwenyu kere nganga walwenyu kitoy komya ngatin konyo lema nganga konyo chwacho ngatin riemu lwengi kom kayo yoi lebe ngatin riemu lwengi kikom yesu lebe nama jiwu chwinye nganga dole chwacho utiho mutkwo nganga lale banga na gure bine ripera ripalwa ichiru kabadu utiha ciru kaba pira kon ciru kaba wai pira mire no doni lwala buri lwala duat panwari doni liel lakwo yamu doni liel ubero nina deghi liel pipunyu jwa muto na wimony buri nina deghi liel pipunyu kwara muto tuwa cho munu tunyu moi tunyu liel tuan yamu tunyu liel munu tunyu moi mugu liel tuan manu mugu liel nubenga kwa yamu ngiru garu wiru chien kuja utiniri nubenga kwa yamu mugu liel ubayu chien kuja utiniri nchalu bom bom mugu liel lakwo yamu mugu liel tuan mo yiru yamu nubenga yamu yiru yamu tuwa cho yamu yiru yamu tuak chugi maru la wimony nubenga kwa yamu polu doku doku chugi maru tuwa cho duat paduri tega chok dugo woro ka doru dobo twan chok dugo tega chok dugo ka churu ko ai kai dugo lo ka churu ko dugo wi dobo niro mi dugo lo ka churu ko to lakija niro mi chero wi dobo niro mi chero wi dobo duat paduri chero bom bom woro je yamu duat paduri chero mon ko ti je yamu twan chok chiru lobo ngi ngi ngi twan malabe utiya chok chiru lobo ngi ngi ngi utiya lu mon ai kai chiru wi lobo ni ra wa wi lobo ko ko ni po pira ko ni tam pira anda baluni ko ko ni po pira twa cho kang da wi lwenwa duat paduri loyo chok kirem twa cho ni pema makwa twan cho tiya la chang balla duat paduri na wi monyo tiya la ti tang ti mano kut kwa twan cho kang la chang merwa tiya ko tiyo mujugo yamu twan mujugo yamu du bangwa yamu jugo yamu chungling twan malabe du bangwa yamu gurinam kitiene twan mugurinam du bangwa ni yamu logo namu jugo yo lakija duat paduri na wi monyo kang la chang bal mati malo kut kwa du bangwa ni meru du bangwa matol du bangwa makwa du bangwa ni mam du bangwa mano utiya len way kono nem komi mamo lakija ai biduro dogo teri chinya biduro dogo ter bira ko manu loyo loyi chinya biduro loyo loyo giya bira mo karu nyori chinya biduro loyo nyori duot paduri kon jo kang le cham balwa tek len komi kono nem way twa cho way marien tara e gankal way menyu lu kwena way madogo cheng banyira ko yoi tebe ai logo lwala bira kija kono logo lwala mono biri kono jem jem pa tuoni cho kono nenu le be mulara owe tiaga lwen kai tuogi wilobo tuba po pira tuba na kai tiogi wilobo lakija po pira
pira nyua kwan mu chira nyua pira no dogi ku kwan ni lo dogi ku la kija ku kanu twani chinye ku do ko twani chinye wa ko twa cho ti kare mi dogi lo ka chulu ku ai dogi bi lo ti kare mi dogi lo ka wa lo bo ti dogi bi lo ai wole ku kija dwara man wole ku kija ma kija me ri koma kija yo me ri koma ti ala kija duat padwari da wi moñu ti ala chang ban ma ti ma lo wut ko lo yo jogi ma te ku twa cho turu kala winya lo yo kala winya wo ko la wi moñ du ba nga fa ko lo yo jog ni la ko ra mu nañu do duat padwari.

ngeni beno kanon tika watemi in information enene nene mone donya tirati yot lonyo paspik ena koni abi donyo kinge mene information enene ano atika chere chere kamino chente now fri korongo di mere star are you adeka bol star chill star are you not ash then di okay iberi kikarmen nene mene donya donya keneno message donya bori gwak tiana mea chel no gwak message furu donya donya no itiki guma dit tuan men nene mene mene alib mea chel mano futbia karo kis tudu kakang mene chika kep mano tika eno pian million mia chel enene abeti mo ke ngo ka tuani chante gima pira ta konya konya di mer star ario ade kabor star chel star ario not ash di yes chi di okay you can repeat it romo no ona to man piti chek mo nyo ke geng mo maramo gi sorry maramo gengi donyo okay petike geng mo maramo gengi donyo atira ti eno kwar kwar menene donyo e romo donyo kere wang makara pa so long as emete ipong art we are not chanta an ngeni ka bene donyo ken line ma pat pat no bene tiki gum ma pat pat meno ma chanta pian ka tiene donyo ci dire ka tiene donyo ci tim pe no e chabana e ramo no ngachaw pa kat nyo de ramo no ku diku yob me yab moy bot emage nyo ramo no go chaw chaw pa sio but pian bene tekne me de donyo now ngeni dul man ma kilong ngene la ko abo medicine magen gi tin no ngene la cho an jang ma dirte bene ti kit go municipality geti ka pon we ni mon gen gi ti ki habo medicine ma bej to do bene ti ma tek dul bene ma lawena dokum yene lo bu uganda go mo ma ber ti ka ti ka de bonno yen ma megi ti ma bet toilet to mogo ma chalo alsas to mogo ma gok yelo del ko megi penen ma leng to gok mogo ma non di yela chuin ma megi awana gok ma pat pat chalo wa ti mega ma ti yela ni mi ka chere la ko abo medicine candida gok ti mano in don ti ka yele mer no lobu ken mano in ti ka wunyu ko mi kere ka no bena wat wat ma megi gok ti mo lore ko in ti ka meto nen no gok ente ri ma ka ri pi kar ma la ti ka to te kwe ke la kong la ko abo medicine ene no cha mo ken ben mo no da ti ka blaming the thing no no in jama bene mo no ker ti mo da ko ping men ti ki jama ken ma jone ti ye ma be da maka yen ben kay lima ge mago may dugo ni dakika zero no recharge chiro dano nevo eneno mer ger che mano mer yiringe kwar ge kwar na ngoma mer tim ku peke la ko abo medicine na bachim nota beira boro boro ngo abira ngwen a chira bicha bicha la boro nyaro mo ku peke ge ke na bachim man pe jang ma jang ge matikit gum na bachim nota beira biro ngwen a bicha bich ari ngwen notario loving radio eneno neno gena chat manom yer yininge yotieno meneno matien to twale pe yin mane tika wunya duan ma pigi ko mal malob Uganda and ki and captain K to K A S U L E at this studio ka kaj meneno mar war wan kiri wa chawa dek lo in radio and to gin ma pera tek pe we ka mi lim bot anyo le ma mi lobu ma wago wan ma paju kany to twale city ka kany tika koro ngo a chaka beneno ka gwa food space modong wek no mi chanta ko ento infiro modonyo star ario adeka boro star chel star ario north ash ka chene ni pe de code enene che gwa kamo ento cha mo ke kan kwanya kwanya donyo ko bien lim enene ka no kong be donyo bod la rema gong charwa Ivan railway view gi mid beda ko kane won kompa do magi mene to p to a to t ana wai ni war ok ken danamo chal steven nen ke tiana gi jabuli gi en meno ke jabuli yen ka yen nena mado yin donye no gena wai yen ka yen no nga kong chak lo kulo mo ya gweng enterprise ke kanyu ka kai pola maro beru ga alis kanyu ba no kong chak mo mangi yuayo kong enaro achero gano ari ya pongo do Loving Radio. De star ario adeka boro star chill star ario north ash mena yad kod ma waya ni kainan guak food kerika beti no chile ingali wario guak miya chel ka pa mo pechi ma migi nene choy ka mo onyo saving ka mo cha mo ke ken ine donyo kerika anapeka wachu ne nyo guak siu peka wachu ne nyo guak list peka wachu ne nyo guak cats pro nyo guak emagi chal non option in action ka chel ki dul mo kerama pol yini wot meriki donyo wot meriki donyo nyan ma cheto donyo yin bende raka bi donyo dul mi ababet loving radio
ngeen ko ci mba tek menene mon world cup tika carbotin an ngeen ni monno canada mexico castel ki usa ngeen ngi tika hosting menno do ko me world cup now aba bet tika pon wi ne mon ngeen tika bien hot ma bet twan ngoma gey doñ boddul man me aba bet ka gox petika niang ma tot gom ngeen ma ko aba bet pe in my tiki smartphone nene mi cero website ma megge www.ababet.co.gg mergal ci manu per tek now e ramo deno code ban we rachone bot dul me aba bet ka in tiki line me mtn di star achel abichel abich star bu wen not ash then okay mani chone bot dul me aba bet ño ka in tiki airtel di star achel abora bit star 60 ash then okay dial yes e doña tirati aba bet gën nga poy wi ni od gi bay luta bay toile en to gën nga poy ben poy wi ni tamman terms and condition apply ten lok na mon jami diju lo ba ci xet me dij gëri ka no ben mo xane put pi aw pi arwa bitch put pi doña lok me batting batting permanent ki yot kom an nene men kay bi batting batting ki deero ka do ben gën nga poy wi ni mon dul ma kilo ni dul ma gën nga ciuma ter nge gi en ye national rotary and gaming board aba bet betika pono wini bet on the game not on your future mergen chairman o mere hearing

Men Wechel Maglone Yeropedun no lawin radio tika kati menno ki board the two stars and no korge koru ker wedda ki abungan mano dong wakwa donya tira ti kom chawa rege kome menno me ko tiyan meni matin kam mabo beri ki karmine na mano wano loka nge le mono ka chilki la minwa gwenglis and lawin radio ket ma wajikere a beri ka link a kute ye ka kany menno kano gwaka ngat ma mero ngat chel mano atika meto ne mera ko donka kanye do donya eta atika neno food daro kude kude mo tien lokene nen chalo wakami kong dake kachel ka ngat moro mo donyo di sta aria dek boro sta chel sta ario North Ash meno aye kot me donyo at lonyo pa speak ento kerika beti put pa ngat mo donyo ka kany a wechi loka da pabe ya ki studio ka kany mano food pia anamio chante ke in mano iti wako kanyo. Meno gara chel mano mire nge, tutuale in mano ine donya kwa kumbedi chawani, no gumtima dita tika lawin radio. An pabi aki kanyo mano put pia mio chante bot in kore ki kore, kede wa chawa di. Naka nen kats bena weko donya chawana, en bena kao bebeno kwa guwak ma nen fut nga tomo put pia donya ka kanyo. Anwai wema, wek ben ala mi chanda ko bodan pen ngew ci ka per ta ka no yende wach nga to mon ne ya mi chanda ko ar ko be chano nga to do yo ka kan yene no nyo nga to fut mi ro donya donya ka lor we wako beru gin maraj ati ga ti ga mene no ngoma ti na wek ko wanen gena chen manoti ka kar gen pen ko no we ko do gola tulo bot yen ngeni ni adul magen gen ti ga chung ma tek to twale man kaineno associations ma ko be chane dul man man ogen gi walk ki te kar man ma tek lawin radio te lwen may no ni dul man mi LRR he gen go beru ka tiyo ne ma tek menu pe mwaka ba kar piyari o lo in northern Uganda lawin radio kumpere chan ma anan loko ni kaineno joma gen go lubang konyo gi gen go duku menu ke ching dul adui man mi LRR lawin radio gen ge tika ripeka chen menu ke lao diocese meno pe yub ne meno ki yubu lega madit atira tira dok ben lega enene tie meneno ne meno ki ribu joma gen go dugu ke ching adui pa elare manu ba konya gen go dugu makwo pien pe yot ba kama jone gen go wok ye kani ki teta tira story pe kwa ma megi nyo ngera chele chele kwa kama ene wok ye te dul meno pa elare he wero en fu ditie du ko berchane tika bangu nyero keri ko bete nen goro goro keri ko bete in dong wak dul ko mo kana pe en fu ko me yot fu ri logo fu ri nero wati keri dong wati mo pe en fu ri ko la win radio lo kene ka in pe beru ilum nyo gwak pe wok ke chia da bo dul mi elare no in pe ngew tirne wero ko berchane ka in nero association man ma dul man gen go yabo gen ko moko ka che dok ben gitika chuma tak menen ne menok mer ke yop lega an lega enene ku bet menen ne menok ki kelo joma gen go loyo magen go dugu ma ko ke ching dul pa elara e la win radio man gena chel ma mer yene nge an lega enene nge ni bi chuma tak tu twale pe joma no gen go dugu pa jo ara mera fo man layo man dul man me lao diocese ma tak tira tira tu twale no a bit wa ko no fo men about men about Reverend James Okaka pian era wa ni gen ma dong per tek no en ye lega en ne be repo wi joma gen go dugu ka chil ki ilum ki dong bena joma no gen gitie mano gen pa wo ri ya da bo en ne men ne mono ke timo kija ikin dano an en ye dong per tek men ne mono ma chalu tela gen bena go joining lok me lega man we ke tim kija la ka chil ki ko ko ma ti pian ko bir char ka en na poko poko mo ka na betie jomu ka na go deno chane lu gen go dugu and food watin mogeno no ke tika chimo togi mogeno no ke peka kwo ke yom chwin ke bano mera dan go go kere ene no mano gena chen mano mera yene nge an meno yob mano ti madit atika tika mano bikaro chochok meno ki bodul man mi gen go ripeka chel mener ne meno lega man ho beru tie ketika bi kone lega ene ne actually lega ne beru meno September ene do abungwen man mo akaman 2026 dok beberi boro boro kama ka joma pol gen gi ngeo kwene ma boro boro te ye no gen gi romani ang mabe mene ngo matie at bit chokin at radio maka megi wabi ber ki kar me kidli ket mano yupe tika wad kere

kadikunu bede remti komi ba tikedi chawani ena natelo kane watikedi jo apola matikedi rem eru tika when you ready apart gitika nyono muziki tomtie koko tika mielone eru ba we chawani yini tikedi chawa dokare iti when you ready to speak and gineta timine duchi yini tika when you kore kore and konyi kana mejote nungu ya duchi yini binu ngeyo ya itabini otiat doko eno kubu nide chwe wa lobo koen wano konye guwa kukumwa wano konye ba guwa kukumwa nini ubada miuriyako kubudu ya pool meyi kuyadi meluwe nye kumtuo doko yindo iti winyo en program atelo kukani yini bini odiyad amira na uwechi niba piti ginora matime rame karu ya watere piti ginora matime rame karu ila reme ubada tike de kare pikuoni doko ba apun maru yini weko yini ti lobo kan akadi kuno bede remti kumi yini biti marimi kumi nini ning ibinu bede ngatamedo ngwaini anda holo kwa ilo kumtriti koma anda holo kukiti kiti peda tuwero lole itimi yuchawa buchatan melo yutego ni kerikero mekumi meduki pengyo rwechite ngom itimi yukero buchatan metichi kumi kita miru tikere chatanu bichako no mikiru do piende wajo kwa ni yinde holo kwa endo bichako ketu do mere kumi pienini kwanyo chido kwanyo genu ke komu ba pienenu kumi ni konye guwa kukumi konye guwa kukumi ni mewori wariyan kado rem tie timu nini ibeiro kwa gang piena rem tie Diri ana tigulu, winka kana odia tiye, ana wa yini tuwo tima pol, meri yini ngeo kitata yeli, kedi ti presa, koni tike de pere metu daibe tete yeli, ukeli odiyan. Koni tike de pere wain, koni tike de pere yira mamushu ko, ene tiye ni keli odiyan. Koni tike de pere metu ukon, kon biru tuwo ba, tuwo we kon tiye, ame tiye yeli matek, imare levu la male ti temini weku kompetia lare, ya terwenti New Life International. Tati kano wengi mara lebo na rache pelare ya Terwenti New Life International. Winka kanawari ya tiye. Yina me tiye moro. Moro district. Yini ti moro. Yini ti winyu redi inuaya. Yini ti gulu city kani ti gulu district. Yini ti uyamu nyo ti lansa region. Yini ti isaid mechirandongo masende karoma. Ama diga ni kakana yini ti kakwoye pola kare ana wachu kare duchiburu. Ni winka kanawari ya tiye. Ot ya tinge bar peshe, the area me African quarter. Kanyini ti bini od ya borra, kuni mago boda boda nye mago mutoka mode bini chunke park. Yini penyi kakan goya chim kene nama te kwa nabori. Penyi kakan name goya chim kani penye borra na wechikana od ya tiye. Yini mago boda nye bini kene mutoka, ame putpe penye boda moroki kene di town kan, chaki goya chim. Penka kana odia tiye we kana directing boda boda morno we kela tiye na ke odia pe yina de ngi we na lokuni yini ringa tiye na ke bar peche kayo inge bar peche luor nge bar peche duk ping tun ko nyao street ping me a giki ngeni kat steja boda boda morino nge bar peche kana chintun a cham man wolf face we no gera boru kati tiri chintun a cham ino ngumaram road na machela mo ngak chintun a cham Ngako kay maram rodo ni na la boloti la buritu nga chamka nono and signpost ni na ko ti painted light blue and chachamati signpost ti achol en kakana ot ya ti na wing radio dang yin petwa ruenyo kade binu kay di town na me karuke na pengo kana bar peche ti ye karuke na yai bor peng goya chimu koko kana yini chunye ana binu wachi kana ot ya ti ya wing radio yini binu na ga ot ya ti watikeda Rajmateka yini binu naka gulukan. Ite bide kalonge me moyo oriat gu na machim da ngana tia kwa nokan. Raj. Pola karana mi na machim me konyo yin guwake ruenyo ko goya chim. Awajo karadu yini pimutuwa mati kumdano. Manu bedu step me na macheli lo kumfriti me na wano miuwu. Pia nakadi pe mitu nye mitu miru wachake pim. Kado wan po pimu yini wan yang niningi tuwo nini tini ning. Karuke ni yini ngeo tuwo ninyo itike de medical form morukana mawache ni tuwo tikumi. Wana miru neno tuwo tikumi. Wamiru yenge yeni ena yobiru tuwo te yili. Pien ba tijoke na mo tweeting kumki mwaka laj matek. Naka chawa ni petu wari chang. Pien. Pe karuke ni tia ngeyo mwamatima. Pim tia lipiru wa bich pijadon. Itina tino tia lipiru yonono. Mano step mena machel. Mena mario, kadu yini cheru kiri desu kene ni, manudung neno kitango amiru anuling kiri kes metuwo amatikomi. Kakana yini tiye, wacho ni ot ya tinge bad peshe, area ma African quarter, yini bining bad peshe, luwari duk ping tunku donye cheng. Kaya yini luwari duk ping tunku na cheng donye ye, ino ngu street otikano ping nge bad peshe. Katka steja bwada bwada ping nga kayo sos, Stage boda boda take what you need to be making a new your sauce. Paying a check love your sauce. Cut stage boda ne chin to a chamanon up. Inno maram rudna machella mongaki chin.